gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kejila osu elekesan odun 2026 asiko ati igba ti aye yo san oni lojo saturday gbogbo eyan omo olohun so le rapa ladide e jajo ki baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ologun ajobo be se ji yen kan so pe jesu ma se your just statement ya koko to bota lenu e eyin te wo mi te ngbo mi lori facebook eyin e te be pe good morning father good morning jesus and good morning holy spirit e wa mo bo ni bi pepe oni ato la fi joko ni bi pepe ni enikan ni wai to ba tu akoko ma ni ke dide e juwo yen si pastor dekunle epaphras woni yin ni ti jo comfort life missions international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan ara iko mo ki yin be se tuyaya te tuyaya sinu ipade egbeda inu mi san dadun e wo mommy ati daddy se le gboran lawe e kan dide o ye ma bo ni bi pepe ah climax ipade ayeye ojo ibi woli odekunle epaphras olai ni o tenu bodu ola ololai bo odun o le tan laye ojojumo lodun lodo temi o ki mo tan yin je o si jo ti re gba royin ayo inu mi mo dadun ojojumo ni gbogbo eyin teyin na fe kinu yin o mo dun ni gbogbo ojo aye re o de je n so bayi gbogbo eyin te fe mo ri dunun sa e mo bo n bi pepe roju bo se ko lo joko lele nbe e joko lele engineer e pe pastor Mrs. Temitayo ka fi mo dupe laaro kutukutu pe ah mo dupe temi and dupe ni

mo dupe pe won lo se mi dada mo dupe bi ton ba ye mi de mo dupe bi ton ba mi lo eyin ara ile e se dupe lowo olohun fun aye woli odekun le epafra e ba n dupe e ba n so pe jesus o se fun woli money devotion la n se e ba n ki e ba n ge emi gan ba wo dupe mama mo bo dupe loyi awon mo to fun o won o da olamu olohun fa aye re wa lai wo gan o ni baye eyan se le wa laaye eyan olohun ti o fa aye re wa laare agbega titi lai lope wa lodo re a o si ma dupe lai lai ni ogo ni fun o jesus gbugbe eyan omo olohun e wa dide nle so le je atunjo yin olohun engineer e to ba na mic si yawo mi.

0: ki aleluya nla oni ni ojo kejila aleluya mefa ugo mefa ugo oje 12 oni na ni 12 to ba di 6 igere ma bo sori Facebook YouTube ati TikTok enikan ni kini di awon ti an wa nbe lani omo nta adanwo nkan ti ku nbi ti wo fi si
1: yes
0: mo je won fe ko tanan fun o gbogbo bi o ba ti nbo mi join mi laaro yi. Somebody stand up and shout 6 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo mefa, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo. Mefa niye, onini 12, 09. Emi Oluwa ni ki ngbadua fun yin. Ke ki won Olorun ko se weekend fun. Eno wo mejeji yen soke wa eni baba. Nitori iku Jesu ati ase re. Se weekend fun mi. Loruko Jesu Olorun ninu ipa ati agbara nla re se weekend fun mi se fun awon omo mi yo si wa lonara in the name of Jesus Christ egbe ese kan si waju ma e pe oruko Jesu le kan gbogbo tin ba fowo kan laye Olorun jo mo dun femi na wa ni oruko Jesu gbogbo tin emi o dekun le Epaphras omo titi layo Deborah ba fowo kan laye Olorun jo mo dun fun mi bo ba mo pe da ko mi bo ba mo pe da pe ko fo ko mama re si e so dadu abe Olorun Israeli gbogbo tin ba fowo kan laye emi atomo gbogbo tin ba fowo kan Olorun ji o ma dun ase ti mo je nko dun lo we ni Olorun ji o ba le mi in the name of Jesus Christ egbe ese le keji si waju gbogbo eyan omo Olorun gbe owo mejeji si ori mo joko loju kan bayi aya fi to ba wa nu moto tabi ti o wa ni hospital egbe owo yen sori agbara ti mo fi akoko eda sofo majemu ti mo fi akoko eda sofo ofa ti mo fi akoko eyan sofo because ikan ninu awon ti mo fa akoko eyan sofo oni ofa ye ti ofa ba wonu agbo eyan mo ri sister kan ti won fi ofa were danwo igba ti o fi gba iwosan o ti lu odun mesan so gbogbo awon yoku e ti yale e gbadua nibi te wa yen eke ofa ti ma fi akoko eyan sofo mo je o bolu mi mo je o bolu omo mi mo me gbadua laaro yi e pe Jesu be e ki bi e so dadua be oruko Jesu.

0: isin asekagba ojo sunday ni ma fun gbo awon omo olohun patapata ni anointing oil awon ti o ti ni awon kan ti ni ojo sunday awon ti o ti ni yo awon na gba ti won ipade we je we mu ni gbogbo eyin sunday church e ma wule le nbo nbadan mo ti fi onje mo ti fi ati gbe awon onje ati gbe ranse si gbogbo sunday church gbogbo sunday church na la anointing oil wa e ti owo yen si waju oba so ekun deri oba ti mo yi teda pada igba to ba wo eyin ko to di september odun tin bo mo fi gbogbo ase nu mi ati gbogbo ipe olohun lori mi so tele se aye e pe ipin rawo re yo ti yira in the name of Jesus Christ wa wo bo se nba lo iko to dale eyin wo le ni gbagbo bi ese number 5 si waju ore ofe niyan mo mo ko ti rin jina bayi mo mo ko ti lo waju jina olohun ti mo fi gbogbo oju aye mi kesi mama ati baba tin gbo mi tin se ami aso tele ni pe igba ti o ba fi diago mesan lale awon alati owo to focus si awon owo to ro yo ti bere si wa fun o olohun yo jo gba iroyin ayo ko to dale in the name of Jesus Christ ire ni gbogbo iya ire ni gbogbo abala o de ba olojiji e lo serere e lo tayo e lo rowo mu ki adua re ko gba in the name of Jesus Christ say louder amen eyin ayan fe ago meje ta ba ti bere si ni ojo sunday gba ti o ba fi di ago mokan labo yo mo wale mummy mo invite yen wa ba mi yo daddy mo invite yen wa ba mi yo ki wa se yen gan ni kuku ibi ti mo ba adua de ni ale ojo monday si sunday ibe la pari e si ipele awon marun ni ma pe jade lati gbadua fun lekan si to ba di ojo sunday enikan ni ipele marun be ni oluwa ni ki so di mimo fun pe iyi pada nla to lami la ka yo de ba o bi ogo se nje ti olohun tin ba ti fi yo leyin lowo boya to ba ti di next week a wa bere si si aso loju oro yen emi ti lo iyo but a bere si lo anointing oil enikan ni woli omi 77 mo ti so pe ki won gbe die die lo si awon sunday church ni won ti o sele bayen ri ati anointing oil ani die na die ni omi 77 omi 77 ki jade ohun olohun ni bo nitori awon kan to ati bi gbogbo situation se ri ni ojo sunday ojo monday mo ti ni ki won mu die die so alagbara olohun ni gbogbo sunday church yo wa nbe ni wema yo wa nbe anointing oil yo wa nbe ati yo owo nkan ti o ni nvise didi todun ni and gbogbo eni to ba tele o di dadan ke rowo mu o di dadan ki adu e o gba e je nse bayi engineer e ja gboro yin ayo laaro yi ntin se mi niyan enikan ni e fe gboro yin ayo be ni wa kigbe ma gba iroyin ayo wa fi kun emi gan so iroyin ayo in Jesus name
1: Lord mo dupe lowo olorun ojiji mo dupe ore ti mo nbe lati ojo to ti pe ni ko omo gba to di bayde mama ti won ni ka mu oja wa ni mi
0: ki lo ko yin bo le ti wa gan
1: Yusuf tawo eh
0: eso si e ko ju sibe yin
1: assist fun mi lola lati ilesha
0: ilesha
1: gba ti mommy mama se bayde ti won ni ka mu oja wa gba yen mo mu wa oja wa be mu e ma yo lo sa si omo fun mi lati odun ti mo tin wa omo
0: odun melo
1: ah o ti pe ti mo tin wa omo
0: odun melo
1: ah o ti ma le 10 years
0: uh-huh. Alapo number kini
1: alapobi
0: alapobi na niyan kin lo po e
1: oluwa sin dara omo tayo tayo mi de
0: o speak in ton ye won lo ti le ni odun mewa ti awon oluwa sin dara awon eyan tun mu oja bo ni wema lola koda ki soja nikan mo so fun gbogbo awon to ba le get powder awon I want anything to ba le bi tap into the anointing. O nla mu wa si wema ni ola. Ipade yen la gbere ni to ni aye atorun ago meje gba ti o ba fi di bi owo 11:30 bi 12 e je nso be to ipade we je we mu ni. La gbere ni to la aye atorun yo ti mo wale. And gbogbo eyan omo Olorun mo deja ipade yato. Mo ti bere nkan kan gan laaro yi lori YouTube, TikTok ati Facebook. Eyin te ti ni yo e gbe ipade mi. Enikan ni ah you say oton in ta nse nbe koja

0: awon wo ni wa omo because nigba ti o ba fi dijule odun tin bo angeli to npin omo angeli to npin omo gbogbo awon to fe bi atawon to ti bi atawon to to fe bi si olodun lo mo to ju mama yo ti ri
1: ti o ti damu damu ya mi gan ti damu ya mi gan ti pe laje igbo ni oje ro omo bi
0: se mami wa nbi e pe
1: ya saidi
0: ya saidi won pe mama yin ni aje angeli to npin omo mo si bo leti mi pe won sanu awon kan bi gbogbo eyin te gba olohun bo kan si amile kan na mi o fe mo ti an ti so nipa re lo hospital olohun to fun obirin ni oluwa se ndara orun anu re si by beji by better by benin by ban loruko jesu by befa ogbo ti won pe ni ayidina ko ja lara re ta lo wa mu yin wa bi
1: ore ma imi lo so fun mi ni igba ni 2023 ipe ki ma imi mo mu mi wa bi bi
0: elo won wa gba lo yin
1: mo gbo wa kan lowo mi o
0: mo o le gba nkan kan lowo re iwo ni testimony kan
2: Ju koko akai kaye jora kayo mokara sepa ogbon abara epafras inyanda odekunle ranse olorun oko lodumare sayeye jo obi hallelujah
3: emire asepo ko laye lola oluwa we wish you many happy returns
2: gbegbe in lodumare ti o leyin o abara epafras inyanda odekunle nko suta bo ni ko tawo o tawo eyi ko soke bo ni ko keke segere oke segere olorun lodumare li ti o leyin o abara I general overseer atolu Drasile Comfort Life Mission International. Likete agbaye gbadere. Ele ori eyera temitayo odekunle. Wagbo, wato, wamokpawu. Lola jeso olugbala. Ome ibadan me sogo. Lule olu yole. Ibadan moja moja kekera waju leru. Ashe yishu modu. Ashe modu shere mone. Lola jeso olugbala. Inje pasito ayodele oyekunle.
4: Ati yaoran.
2: Ati kete jo. Comfort Life Mission International. Kado ekiti. Libo ayo bae shokwe o daddy.
5: Mrs. Adekunle Olanike.
0: Lance. Lati.
5: Lati Ogun State ni ilu Asese. O sele yi pe ni last year October. Daddy pe ipe ipe kan kan o meji ta fe ko lo se fun akini se pa to de. Mo kan kan la kan mo kan pe mo fe owo ipe mo fe se Christmas ye ni ona ara. Ele keji mo bere fun car ipe emi na fe lo car. Fun iya le lo mi. Ay won so re ni ose yi the following week. Awon mo mi lo ra adventure fun mi.
0: Church. Ki mato yin. Emi mato e tun mi. E se bayi. Nice. Gbogbo eyin omo Olorun so sun, so ngbo. A o se nkan kan nisin. Igba ti December nbo ni mo ni ki won kon kan meji. E kon kan meji laaro ina. Pelu iyo yin ati omi die. But te ba ti eyin te ba le gbo ni o eyin te ngbo ran. E ba mi pade lori YouTube nisin Odekunle Epaphras. Eyin te le se to fe. Kon kan meji yen igbaradi na ni omi eko eko na ni agbaradi fun asika gba tojo ibi lola ni e wa kon kan meji meji mama ti a ba ti setan ni e junu omi to ba ti di 6 yo ti lo sale eko oluwa emi na fe mo fe ko lo le mi ni december mo ti fe sodun mo fe fi visa mi sodun ni mo fe fi oyu sodun ni bo se ko ni yen meji na ni eko na ngbo ba do la ma pe pe ni orisi eyan marun ma so ru awon ti ma pe boya yi ba wa e wa junu omi to ba ti di 6 en gbe bo wa ba mi lori YouTube TikTok iyo yin odo legbe yin enikan ni yo mo ti lo sale yo ti ro ayin ti mo fe o se na ni inu omi ni eju si ba se nu cup iba se kan ya paper iwo to le ni phone o le kon kan o mo nkan ko oni won bo gbe si Odekunle Epaphras mo si be ni kankan chat e gbe owo mejeji si aya yin oba ti mo pa idalerin
4: Olorun ti ma munu eyan dun lojiji ko yo si o eto Olorun fun aye re yo wa si imuse o ri ba ti se o gbogbo eyin te ngbo mi kakakiri agbalaye emi Odekunle Epaphras ni mo gbe testimony e to wi ma bo oyo kan yin oro re gbo in Jesus name engineer e je ya won pa yo oro
5: so ele keji ti mo ni pe ki Olorun fo se owo fun mo be se Christmas lo na ada chicken ni mo ma ran ka tan lati fi se odun Olorun se owo e fun pe emi na ta ka mo pa ago lati se Christmas ni odun to lo
4: eyin pa ago
5: be ni sir ah Olorun pa ago fun mi ni odun to lo o se odun yen fun lona But do I give
4: May or do? May or do? T2026.
5: Baba, you pay. You can look on phone. So can you wear my phone? The one online. You pay. I want to buy the phone. Now phone. I have to buy the phone. Money, Baba. Oh, oh, why you need you? Imagine the phone. The phone one on me. Phone. You are alone. Me. Me. Baba. Mama. Me. Sing. Baro. Don't catch you. One pay. Don't pay. Baby. I saw Baba. Me. Oh. One pay. One can be money.
4: Table. You want my baby? Mama. Ije. Oh.
5: Ibe. Mama. Sing. Baba. Me.
4: Sing. Ibe. Ije. You want me? Bye. Ah, we jump up on my bewa. Television can kill any. Edwin, no, and you will any no phone. By you know, you are with Tiana Jade.
5: So, anybody, you're the truth. Why is it the truth? My first bed, the woman sick gone. What's the purpose of making was the person sick? Do for the bed. Sick person, you're going to go on the last year. You're going to put out about the and 10. Àwọn mìíràn sílẹ̀ yẹ́ mi ò lè jẹyọ́ ẹnu mi.
4: Wọ́n gbé yín jáde.
5: Wọ́n ṣe special birthday fún mi. Mo ti fún wọn ní píjọ birthday cake tán fi owó ṣe. Wọ́n ṣe special birthday fún mi ní June 4. Mo wá bọ́lọ̀ dá máa ń jẹ̀mú wípé tó bá lè dá mi sí mi ò lògùn fún ọjọ́ bí mi o. Mà á sọ owó ní iye ọdún tí mo ṣe ní ọdún yìí. Láti June ni mo ti ń pààrà tí ẹ̀rí ò kàn mí. Ojú ẹ̀ mo ṣe mú wálé.
4: Ẹ máa mú lọ lé ni, ẹ mọ owó padà títí tẹ kàn yín. Ah, gbogbo ẹyin tẹ ba mu wa lónìí ẹ mọ mu lọ wo se owó ọjọ
5: ri 53 years lọdún
4: yìí so 53,000 tẹ ba pe 54 na
5: so ẹ gbogbo 100 se ma san niyan lagbara
4: ọlọrun o ti dara 120